mongodlao mongotato. Dalalo trans monatolakea ode mohiolo Kabupaten Lohulondalo ma opio hulio umalo otoduo upangolonto pusat. Uolo mopulo miliar. Modada tama hemongilo dalala umalo ruru sabuti. Nabo ma ilo padulia mai lo Kementerian Pekerjaan Umum. To usulu lo pamalenda to daerah. Wau tahihulo atau bandayo pobo ide. Dalalo trans lake yang mohiolo buti, dalalo uhe poba ba langalo tau, tidio pomongotani. Tato bandayo pobo ide provinsi, saprudin bano lo otanggulai, kalaja lo dalala buti, ma bolo hepohi mawalo nakyati. Sabu dalala buti, ma lo aantululo mao. Umai mo obu bulat de tohu hasil lo mongotani. Dalalo wanu pio-piohu mai mo oro dawa hasil lo mongotani. Boli mai mo oro dawa ekonomi tohu ngola iati. Mongola mongotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

awa mongo dato. Iluma u mo ohuo abuti, umay mo odata wa palakala. Ipamalenda kota lo hulondalo wau pulisi, ma aawasi boli ma ima imato owo luo lo iluma u mo ohuo abuti. Ikiwali kota adhandambea lo otanggulai, modata palakala u hemwali odelo tamo ngarinaya tahi pohudua lo wahu tamo mate wau umai mo obul huta tohu ngona ayati bo uma denge-denge tobu tulu a timbu-timbu wonga ito ju pamalenda kota lo hulondalo mai mo ila polisi u mo pahingga dei luma u mo ohuo aguti anihu tohunga la iati ito moto duo u amani. Wanu ma huo huo o ma morata u moali tohunga la iati. Mungulama ngotato donggo toha bali u wali wali to u ngodi minggu mola.

Mengelawa mengutato Forum Komunikasi Umat Beragama Mialo FKUB Provinsi Lohulundalo Muhinga odetamu aami Umay aawota bolipoponua Dilama omopohi hedu tau lio Agama lio Wau budaya lio Uwanu lialiatu Mopio umatapu Iwakili lo FKUB Provinsi Lohulondalo Iwayan Sudana lo Otanggulai Towo lota lo manusia ito Musi poponua Wau totoli anga Dilama omototombu anga Ele pono dila tutua ua to akida Nabo buhuta wawa lama musipo upo udaan Iwayan sudana lo ngaku mai Ele pono tio beti lonto bali mai Nabo aku lio hulondalo po upo udaan ngala Awota wau ponua wau mohuhuru matia Utie malipohang ito umotalua wololai ojamani Rukunu tobolo tarota o agama Palalu po o dahalo wau po o talolo Alihu hulanggalo motoduo u amani Mungulama ngutato Donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

mo dulawa mo tato. O wolwolo UMKM to kota lo hulondalo debo ma olay iyo. Ma mo data tahi popotalia to bihu dalalo tungkulo uhui. Ikadis tenaga kerja koperasi wau UKM to kota lo hulondalo muntakim Adam lo otangulai. Pamalenga mai mongohihiango odetahi o usahawa polidio mao UMKM sabu to pisi misi lo wali kota ito to ungohoyi ito ekonomi musimorodawa. Tulade uwoluo to pamalenda modanta tahi popotalia mongoditimoli. Odeta mo popotalia uiluma wau utamelolabuti mai lohia liohiango u mo potalia to bihu dalalo sambelo uhui modata tambati lo u popotalia labuti i modata mai olo ta mo potalia pamalenda kota lo hulondalo mambango hipahamu potunua potuhata ode mongoliti moli umahi pomu oa usaha. Mengulama ngotato, dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.